Ark 107.1 Sima enai apa no mi yunu hon Ebo edru siye di edwe di kasiye ebe sumu fidi maha Midi diyo mampeni wafase Kechiri A Ko Suya Ensuji abo damwa Eye Ghana Investment Promotion Authority Gipa 4 Apa jume di bi hon entuma Sebe buwa na edwe di ene hon Ense mnyinano etimi akobrane ewo ye mantami mu emu enkomodie ni nchie mu ewiei ewo ha obetse na nsemfobie ka ho na yede ba besom ewo jedi kasi so adwa kunama ebumchido mu ha ye mra na nsem ni nchie mu no ye mfa ensumusei

se opa se wu hunu na wote de e koso wo mpote mu oman mu ene ma hodo so wa me sho aya di arc for my two social media wa ye mo wa so ensi obibia e koso ho na wani su be hunu bibia Facebook ene IG metre Instagram aya arc 107.1 FM afi TikTok aya arc FM 107.1 sunyane YouTube aya arc FM 107.1 ena X aya arc FM bibi koso wo mpota mu ho opesem panimfo asoete opesem panimfo ebeye mo mo a dia na esei eyensuo eyesuku